mami wadi. Mende mano ne mbe bonyo manda wasyo. Aje waya pimi sonyame. Mende makumba na mbesha usamo. Hey!